Mo ki gbogbo eyin omo Olorun te lori ofe ati gbo mi ni wakati mayi radio yen kuro sa mayi radio yen kuro ma aran mi si yo sa aran mi si yo ma oruko mi na ni woli ajirere Victor Daniel aka ayanfe Jesu ti gbogbo aye mo si babori oke tu sile o se n gbo mi ni gba kokko abo ti gbo mi tele gbo nti eni to ni majemu so ninu osu tutu to wo yi wa ri iran lowo gba ninu osu tutu to wo yi o ba anu atojurere Olorun pade losu tutu wa ri iran lowo gba losu tutu wa ri iran lowo gba losu tutu o ni ri ku omo losu tutu o ni ri ku omo losu tutu ayo ni dawo po si omo fun o losu tutu o ni didakuda losu tutu gbogbo to le losu to koja ti o te lowo losu tutu o ma te lowo lojiji in the name of Jesus losu tutu eni ba gbogun ti e orun ma gbogun ti eni ba dide ijasi Olorun ma dide ijasi ikoraja awon eni ka ikoraja awon eni ka lori oro awon mo re loruko Jesu Oluwa tun won ka losu tutu o ni ra ko si akobi losu tutu o ni ra ko si awon mo re in the name of Jesus inu mi kan da dede dun kini di next month September oni ipade to ma waye ni sangu ota ta ma se lenkan lodu ta fe se 11 years in ministry ajodun ipe awon yan ma de lati Dubai Canada awon yan ma de lati South Africa France Osogbo Ibadan Ilorin Kongi Ekiti awon yan ma de lati Ijebu Ode Abekuta gbogbo bi ti mo leka se pata lawon yan ti ma wa tori enkan lodun mo ma se program yen kini akori program ti odun yi akori e ni my children must jump out from the even cage awon mo mi

0: jade ninu tubu aye ninu tubu aye to toju ogu awon mo re si mo fa omo re jade bayi in the name of Jesus ene kan ni baba bawo ni body program yen ti ma waye ni September 4 next month ni bi kimi to ba ti fe wa wo mo to lo si under bridge san guota to ba ti under bridge san guota bere school 3 ni joju bus stop ibe gangala fellow ni September 4 next month isoru ni a ma pin right bag of rice fun awon opo 20,000 a ma pin fridge ero ilota a ma pin sewing machine be la ma pin okada na ninu program ye program nla ni o be ni awon member wa to wa ni ilu oyinbo won la won fe support awon eyan to se to fe bere business e ma mura demi September 4 school 3 la fellow ni joju bus stop ni sangota e ma mura demi e je sarede yaro oke mo fi pe mi be gbogbo yin gbogbo eyin te ngo mi ni wakati fi ohun rere fi bere osu tutun yin tori n to luwa mo mi ri nipa osu yi oluwa pe fun mi ni osu ifa so ko si kan rere to ba fi bere osu yi dodo ni ko ri ifa be ni gbogbo osu ta wa yi oluwa lawon to ba ti fi e ni gbe to de fi kan rere bere osu yi oluwa ni ma gbe won dide ma mu won lo si ipele to kan ninu ogo ma gbe aye won dide ma de doju ti awon ta won be loluwa olorun gan wi sa gbianju gbogbo tin ba ti ni ko se lori afefe yi tele mani tani woli to nsoro yi gbianju ko tele ko wari nkan ogo to ma toka si kile oni to su ati ninu osu tutun ta wo yi be ni ko ba mi mu iyo o ya da sinu cup gbese egbe radio bi ti mo ti soro yen mo pada bo je sare de yaro ke ka sare gba won testimony ni kokuru engineer mi banyi soke ka won niyan gbo engineer
1: hello era sao omo jo ori afefe ni mi o oruko mi ni yemi lati cement ni agbegbe Ikeja mo fe so mi mo yan won ni o lọjọ na yen ni mo si 90 ni shop idaji jo yen first time ti mo de ma gbo program yen lele on gbo program yen na ni wa ni asi tori anu 5 feet. Wọ́n àtàdé pàkán nọmbà. Àwọn ìwọ̀n ìgbàgbọ́ yìí ló mú yàn láradá. Wọ́n dẹ̀ san 5 feet yẹn. Wọ́n ọ̀nà kámarí tí a yọ o. Àfi bó ṣe dílé mi. Kọ́sọ́mà mi kan pè mí. Ó ti fẹ́ fún mi ní change kan tẹ́lẹ̀. Ẹ̀yọ̀ kò sọ̀rọ̀ láti jọ. In fact, ó ti pẹ́ gan, ó ti lé ní 3 months. Ẹni tó wá pè mí náà kọ́sọ́mà mi kan náà. Ìyẹn ni ẹnì kan máa sẹ́ndìwó sí ni pé kí n jọ pé tí n bá ti rí aláàtì pé kí n jẹ́ kó mọ́ o. Ó yẹ ni mo rò bí. Àyìnbó yẹn rí 250 ní orí àkáǹtì mi ní àná. Mo ní bóyá owó tẹ́ni sọ pé wọn bá báwọn sẹ́ndì lélẹ̀. So ẹni tó wá pè mí tí mo ló jẹ mí lówó tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan tí mo wá ló jẹ mí lówó. Ìyẹn ló wá pè mí pé léyìn pé ó ga lára titi yín o. Òun ṣe mistake sẹ́ndì 250 sí àkáǹtì ti yín. Ẹ ti ẹ sọ anything. Mo ní ìhẹ́ 250 sí àkáǹtì mi kẹ̀. Ó ní òun ṣe òun ṣe mo ní mi mọ pé ìlẹ̀ ṣe ó ní kí n máa wọlé pé ìyẹn dẹ̀ ti lọ pé kí n máa wọlé pé kí n ṣàjẹ́ kí ká sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ tó ń fẹ́ gbé fún mi torí fashion design ni mí sọ jù yẹn lọmọ níbùdó kan kò tí àti ìdíbi sọ̀rọ̀ rárá gan tó kàn sọ pé kí n ṣá máa wọrí mo ní 250,000 dádì àfi bíi fíìmù ló ṣe rí mi ẹ̀sẹ̀tì rárá mi ti ẹ̀ rírú ìyanu rú eléyìí rí torí rẹ fọ ni mo ti gbọ́ program yìí mi ò tiẹ̀ di church yìí di tábà ní bóyá ọgbàdúrà sómi fún mi prayer orí rédíò lásán àdúrà ń gbà ó inú mi dùn o náà wọn máa gbé ṣe yín sókè o lágbára ọlọ́run o.
0: Nice o ṣe engineer mi abẹ́ rí pé àwọn ẹ̀rí ìlágbára ó yá gbé iyọ̀ yẹn gbé síbi ẹnu rẹ sọ pé angẹ́lì àyànfẹ́ jésù nínú oṣù tuntun tí mo wọ̀ yìí darí olóore sọ́dọ̀ mi nínú oṣù tuntun tí mo wọ̀ yìí darí aláàánú sọ́dọ̀ mi sọ pé nínú oṣù tuntun tí mo wọ̀ yìí jẹ́ bójú rere àtàánú rẹ pàdé in the name of Jesus ó yá jókòó padà mo tún padà bọ̀ engineer mi fún mi ní nǹkan sí káwọn èèyàn tún gbọ́ engineer.
2: Dájú ẹ káàárọ̀ sà orúkọ mi ni Fọlákẹ́mi ọmọ ìjọ orí afẹ́fẹ́ ni mí ní last week tẹ ṣe rédíò tẹ ní pé ká sọpọ́ọ̀tì rédíò pẹ̀lú ọ̀rẹ́ 550 so mo ṣe ọ̀rẹ́ yẹn lórúkọ mi àti lórúkọ àwọn ọmọ mi aṣáájú àwa mẹ́fà ó jẹ́ 3,300 naira ọlọ́run ṣe ìyanu ńlá nínú ayé mi ó ní ẹ̀gbọ́n mi kan tó wà ní uk ti mo tin bere ran lowo lati owo won lati bi osu meta ti won da mi na so gba ti mo wa sore ni last week o sha ni angele ayan fe jesu joba mi lo ko si okan egbon mi ninu ko ti e si jo anu ewo mi ko sha anu fun mi ki ti e le raja si shop ko si kokan so gba ti mo sha sore e to ni last week ye mo ko ni ki message won ni so mo se message won ah oko ni aburo awon ma get back si mi pe ki ma wo ye so gba ti ma fi di nkan bi osan bo se pe mi fun awon ni pe ki send the account number mi pe ka won se change kekere ko fun mi but ma send the account number ti mo ma fi realas mo se realas ti 7 million ni o ya mi lenu o ya mi ni enu daddy mi mo pangele ayan fe jesu aye lo wa sibe sibe ko nse oku ipe yin daddy ipe to daju ni pe to confirm ni en to ba ni ko si wodi ah ti ile ti ku tori pe kini awon eni ipe si wa lara awon eni ipe ye ah daddy ayan fe jesu e je kan laarin won inu mi dun tori pe mi o respect pe o le send di aduro owo yen si mi o le je ah tori mo kan o pe egbon mi ti e ko mo ko fi abi abi ma send di abi 2 million abi 1 million o wa send di 7 million si mi e ki fi lo raja si shop daddy pe yin o ni dibanu je o e ni fomo sise ranse o e ni faya sise ranse o arugbo woli lọlọrun so yin arugbo woli yin je ma dale lagbara ọlọrun ah daddy mo dupe lọwọ ipe yin mo dupe lọwọ ipe yin ipe yin se gudugudu meje fun mi aya mefa mi ti e respect wu ore ti mo ri lati odo anti mi ah daddy mo dupe o ọlọrun so baba yin ba mi gbe ise ranse yin lọwọ soke daddy e se gan ni sir
0: nice o se engineer mi abẹ ri pe awon eri iga die eyi wo le gbagbo pe lai ri mi wona won ase ori afefe le kan yire ni bi to wa tin ba ni ko da ore majemu labe ipe mi ebe ko lo npa mi sa ebe ko lo pa mi ma wa ri pe ore yen ki koja 550 kini idi majemu ni oluwa ni ko si eni to ba ti fi inu didun ati inu kan tele e to si gbo won oluwa gbo lenu e ma be se won wo ma be aye won wo ma mu won lo si ipele to kan ninu ogo oni mo fini ko fi nkan rere fi bere osu tutun yi egbe ni fun eni to wi nigba to luwa wi oluwa lawon kan ti gbadu awon resi won ti gbawe won resi be lawon kan de ti fomi je furugbe still yet no testimony ko si bi woli se ma so tele to saye won won leri oluwa ni mo fe jade si won lona ti won lero awon kan ti de korita esi won fe san gbese owo le won fe sanwo school omo won fe sanwo shop owo nja won kunle oluwa ni mo fe jade si won lona ti won lero ko to di ago mejila afi to ba tele o ti mo ba ni ko se lori afefe nikan loku but to ba ti tele eni pe mi to ro mi ni se jesu onise yanu oni ma jade si won lona ti won lero ni pase ore ma jemu won o ya yore ma jemu e jade ore 550 naira lori omo kankan iyo omo to ba bi ni ko da fun bo jo omo merin omo marun omo mejo omo mefa omo mesan lobi ma je ki owo yen we loju wa wa ma pe mi wa ni baba mo ti dore idile mi ore osu tutun e so gboro ro meta saye mi mo gbọ pe angeli yin ma bi awon eniyan o e gbadura fun mi ko be mi wo ki fun yin leri leni kaye na gbe ri temi na lori rejo yin lola afi to ba tele ohun oluwa lenu mi bo to ba ti tele dodo ni ko ri iyanu to ba ti wa da ore tan ti mo gbadura fun e wa wa mu iyo yen to wa nu cup yen wa miss e mo mi wa wa fi fo iseda e wa ni angeli ayan fe jesu gbogbo ami buruku tin be lara mi ti ki je ki rin pade olore ti ki je ki aso tele woli se mo mi lara o ye jade losun tutun ti mo wo yi je ki ri iyanu mo ti fomi je furugbin labe ipe ayan fe jesu ipe ayan fe jesu jo pe mi leni je ke mi na leri leni kaye le gbe re temi na lola bo se ma se niyan afi to ba tele ohun oluwa lenu mi bo to ba ti tele eni to pe mi to ro mi se olohun ma jade si o lona to lero nipa sore ma je mu e ore 550 naira lori omo kankan to ba ti dore yen tan ba ti mo gbadura fun e mi so mi mo iyo yen ko fi fo iseda re ko de lo fi won business ye dodo ni ko gba pe ayo akana ba church yen ni fo yen te se transfer bayi abi cash lo wa lowo fun lo se lenu PUS 60 40 21 94 06 lekan si 60 40 21 94 06 lekan si 60 40 21 94 06 lekan si 60 40219406 for the last time. 60402194E06 Keystone Bank. Wari Akinyo Soye Victor Daniebe. Gbogbo eyi te ti dore yin ta ba bo lo so lenu PS. Eye yan 2000 ma pe mi bayi to ba ti koja eyan 2000 mi o ni gbe ko yan mo. So the phone number 070 4073 8130 070 4073 8130 for the last time. 070 4073 8130 tabi 091 68 02 701 091 68 02 701 091 68 02 701 eye yan 2000 e ma pe mi bye bye sorry phone number yen ma ba mi rojo wa ni baba mo ti da ore idile mi e so gboloran meta saye mi mo fe fun yin leri iwo le re kan mo reti ko e

akiwa ni oruko Jesu Kristi Oluwa ni asale yi eto wa eto yin ti o kan bayi ni ape akori re ni onje yi the bread of life eti olorun ti owo awon baba wa gbe kale pastor Bankole H Ilo lati ni ijo Fatherland Gospel Mission number 13 Olatunji Adodun Street ti Oluwa ni bus stop Ijegu Road Ikotun e ma ba wa ka lo